8:10 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama niyo ba DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Hanggang alas 12 na naman po tayo ng tanghali magkakasama-sama. Muling apat na oras na tayo ay magkakabahagi na ng mga kwento. Ako kung may kwento kayo ngayon dyan. Bulastugan at katatawanan. Kung meron mga konting aral, eh okay na din. Good morning po sa 4 million viewers natin ngayon sa ating live. Kay Pretender, hi there. 8:11 on the clock, mga kababayan. Today is August 11 nga po, araw ng Martes. Pangalawang linggo ng Agosto. Medyo maaraw ngayon, mga kapatid, ha. Mukhang pwedeng suliting maglaba. Pero napaka-unpredictable ng weather kasi ganito rin kahapon, eh. Maaraw ng umaga, biglang bandang hapon, around 1 to 2 p.m. Biglang may pag-uulan, eh, no? Likewise, yung mga kababayan natin dyan sa Baguio, na Binahat, saka sa Metro Manila. Anyway, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakatutok po sa ating programa all around Taps Campuses, dito po sa Taps Santiago, Alicia, Kawayan, Rojas, Ilagan, and dyan po sa may Solano. Hello there. Day one ng mga ano, ha, tapsiyan natin sa Ilagan kahapon. And hello po sa inyo. Pabati po ako, DJ ng Ian. Hi there, Ian! Good morning, DJ from Nika. Saan ni Kapearl Banglay ba ito? Ayan, good morning, good morning, good morning po. Bukas na po ang ating text line sa inyong mga palad para po sa mga nais magpadala ng kanika ng mga mensahe, shoutouts, requests, or mamayang maya-maya kasagutan sa ating katanungan. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Tayo nga po ay live ngayon dito sa Taps Santiago sa mga nagtatanong dyan. I get it a lot, eh, no? Lagi na lang, ano po to, Taps Alicia? Although napapakinggan po tayo ngayon dyan sa may Taps Alicia, sa Taps Rojas, Kawayan, Ilagan. Pero ako po ay live na nagbro-broadcast ngayon dito po sa may Taps Santiago para sa mga gustong bumisita. From Sir JM, pa-shout out naman sa mga magagaling at masisipag na teachers ng Linomot Elementary School, DJ. Ay! Big shout out po sa mga magagaling at masisipag na teachers ng Linomot Elementary School. Saan po ito, Linomot Elementary School? Parang somewhere in Ifugao po ba ito? Saan si Ma'am Nikang? Nagtuturo din po ba si DJ No Name? Yes, siya. Nagtuturo siya. Si DJ No Name, siya ang nagsasabi kung saan ilalagay ang mga dapat ilagay. DJ Max, ba shout out po sa asawa kong Shin. Asawa? Ha? From Helen de Guzman. King Shin, tama po ba? Parang ano, parang anime yung pangalan. Ha? Nasa Jones pala ang Linomot Elementary School. Nagpunta na rin kasi ako ng Jones, nagturo ako sa, nag-coach ako sa broadcasting team ng Jones. Nakalimutan ko kung ano pangalan ng elementary school na yun, eh. Basta sa sentro din yun ng Jones. Kahapon, ang question of the day natin, mga alaala ng kabataan. Ngayon naman, anong gusto mong sabihin sa nakababatang sarili mo? Again, ano ang gusto mong sabihin sa nakababatang sarili mo, either 5 years from now or backwards, di ba? Anong gusto mong sabihin sa younger self mo? Ako, kung makakasalubong ko lang sa daan yung sarili ko, na mas bata, 5 years younger than me now, gusto kong sabihin na umimbento ka ng pagkaing magte-trending para maging milyonaryo ka, tapatan mo si Josh Mojica. Unahan mo siyang mag-imbento ng kangkong chips, ganyan. Shoutout sa LGBT Community Pride from Fairy. A big shoutout po sa
sa mga listeners natin sa LGBT Community Pride from Miss Fairy. Ganda naman ang pangalan kasi Fairy. Siya palang Fairy Godmother. Ano? Tapos sasabihin ko sa kanya, kung ayaw mo na kangkong chips ang maimbento mo, yung mas unique kesa sa kangkong chips. Kung naunahan ka na ni Josh Mojica sa kangkong chips, gumawa ka yung gawa sa makahiya. Daon ng makahiya. Para mas bite size kesa doon sa kangkong chips na mas malalaki. Gawa naman pala sa... Gawa naman pala sa makahiya yung iimbentuhin ko. Dyan, classmate, anong gusto mong sabihin sa masang babatang sarili mo? Ano? Pwedeng madrama yan, ganyan. Pwedeng sabihin mo na sana tinapad mo na lang yung pangarap mo nung una kaysa napunta ka siya ngayon, mga ganyan. Dito mo na ma-express yung kahit konting regrets, ganyan. Mga ganun eh, yung mga bagay na pinagsisisihan natin na sana ginawa natin nung mas bata pa tayo. May nice kang ibahagi, padala mo na sa ating text line 0935-810-8217. Unfortunately, Miss Fairy, hindi po tayo pwede sa ganyan. Nag-request siya ng worship song. Esensya na po kasi tayo isang community radio. Siyempre, ang goal natin is mag-entertain. At the same time, mga hit music muna tayo kapag yan. Doon muna tayo sa mga makabago, no? Sabi ni Ma'am Helen de Guzman dito, ipon ka 20k self, bili ka ng lote, maraming lote para 2026, benta mo ng million na. 20k lang? Sa alagang 20k, meron ka ng ano? Lupa, no? Anong year po ba yan? 1972, ganun? Ipon ka ng 20k self. Pwede rin yun, ano? Kung sasabihin ko sa sarili ko yan na 2 or 3 years from before. Sabihin ko sana na huwag ka muna kagad bumili ng mga sasakyan. Huwag munang unahin yung luho. Pinundar muna sana sa lupa, ano? Di sana paldo-paldo ngayon. Di po, mga year 1990. Sabihin mo na ako ng specific year yan. Napag-aalatan yung edad mo, Mamihelen de Guzman eh, no? Sino ko mga nasa ano to? Mga nasa 19? Ah, okay, 1995. So, 1995, younger self mo yan. So, possibly you were born 1986, ganun. Nag-compute. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Good morning po sa mga nakikinig sa atin sa kanikin ng mga tahanan, sa sakyan o sa kung saan-saan pa mga tambayan yan na nahagip ng ating istasyon. Pati na rin po sa mga establishmento na tayong background nila. Sa mga suki po natin dyan sa mga public market ng Santiago City, ng Alicia, pati na rin po dun sa may RCF Gas. Diyan po sa may Lulutan, Ilagan, Isabela. Yeah, Ilagan City, Isabela. Yun po. Sa mga nagda-drive dyan, sa mga sandaling ito, na tayo ang background nila para sa araw na ito. Oh, thank you naman kapatid. Paalalahanan na kita, agresibo ang LTO. Magbawon ka ng mahaba-habang pasensya, lalo na sa mga e-bike na mga main character sa daan. Kanina, grabe eh. No? May nag-cause ng traffic dito sa bandang Batal dahil sa e-bike na ayaw magpagili, binubusinahan na. Hindi ko nilalahat ha, ng mga e-bike users dyan. Pero yung iba kasi, sana naman makiramdam naman kayo. Ang luwag ng shoulder. Sa inis kanina nung kasabayan ko, halos git-gitin niya na yung e-bike eh. Napuno na rin eh. Siyempre nagmamadali tapos may ganun pang kasabay. Konting ano naman, konting makiramdam, di ba? Makiramdam ka naman dyan, kapatid, no? Especially kapag alam mo namang may mga mas mabibilis sa sakyan at nasa fast lane ka, medyo gumilid-gilid ka naman, ha? Ang luwag-luwag na shoulder kanina. Naglabas na nun, sama ng loob. Hahaha.
DJ, kompleto na ba yung researches mo about Pax Silica? Hindi pa po. Hindi ko kasi siya priority na i-research sa ngayon. Priority ko na kung paano dadami ang pera ko ngayon. Ano nga ba? Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan at kulitan. Ito pa rin po sa inyong paboritong tambayan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Pablo. Ito yung OST na nga Incognito. A song called Liwanag sa Dilim. Back to back with Earl Agustin's Tibok. Right at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
1: Anong subject ba yun?
0: PE. Playing hula hoop.
1: Yun lang.

was Miley Cyrus with End of the World, Only Here and Still Here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio with yours truly, of course, Man's DJ Max. 8:42 on the clock at kapiling nyo pa rin po ako rito hanggang alas 12 ng tanghali. Sana'y huwag nyong pagsawaan. Walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Again, anong gusto mong sabihin sa sarili mo 5 years from now? Tama ba? 5 years before pala. Ayan. Anong gusto mong sabihin sa younger self mo? Bahala ka na kung anong edad yung gusto mong balikan. Kung saan yung parang naging turning point ng buhay mo ngayon. Yung edad na kung saan nag-turn ng todo yung buhay mo, di ba? Big shout out to Donya Laling. What's up, LJ? Yeah, anong gusto mong sabihin sa younger self mo? Yun nga, ako kanina nagbahagi ako. Sabi ko gusto kong sabihin sa sarili ko na nung ako'y 19 pa lang or during pandemic na unahan mong mag-imbento ng kangkong chips si Josh Mojica para ikaw yung maging milyonaryo, diba? Kung naunahan ka man niya, sabayan mo siya ng makahiya. Makahiya chips. Shout out to Jessica Gapusan na bilisan. Jessica Gapusan, bilisan mo naman daw. Kupad-kupad naman kasi niya, no? Shout out sa inyo. Huwag kayo mag-iingat. Kayo palagi, mga guys. Tama ka na nga dyan, LJ. Ayun, tama na. Sabi dito ni Lauren, gusto kong sabihin sa 21 years old na sarili ko noon na di ka na nakikitulog sa ibang bahay. Hindi ka na gagawing alipin ng mga tito at tita mo. May sarili ka ng kama at kwarto. May sarili ka ng sasakyan at ngayon engineer ka na. Wow. Congratulations naman sa'yo, kapatid na Lauren. Diba? After ng mahaba-habang journey mo, worth it ang lahat ng paghihirap. Diba? From Moy Moy, gusto kong sabihin sa sarili ko, nung 18 pa ako na hindi ka pabigat, huwag mong damdamin yung mga sinasabi sa'yo ng mga magulang mo. Kasi ngayon, teacher ka na. Wow! Di ba nakaka-proud yung mga listeners natin na may mga gentong ano? Sabi naman dito ni J-Lo, ikaw ang magpauso ng Brazilian dance. Sira ulo tong part natin. Life update, andito sa City Hall, Papa Vaccine. Yan, pakalmot ka pa sa pusi. Kakapakalmot mo yan, eh. No? Shoutout po kay Takuro ng Alicia. Sabi naman dito ni Jay, ang sasad lang nung ibang kwento, eh. Nung binabasa ko, ang daming nag-chat kasi kagi. Pigilan mo si mama mo na lumuwas ng Manila para magtrabaho kasi habang wala si mama, ay, medyo below the belt yung kanyang ano. Huwag muna natin, no? Eh, i-review ko muna, ano. Nandito na naman itong mga makukulit na batang are. Isting pusa yan. What a pussy, sabi niya. Ni LJ. Sabi ni Juliana, note to my 18-year-old self, huwag mo na ulit hihilingin na tumanda agad. Mag-enjoy ka ng sobra. Nahihirapan na ako dito. O, diba? Yan yung sinasabi ko. Yung mga nagmamadaling tumanda nun, na mga nung bata pa sila, yung mga nagmamadaling kumita ng pera. O ngayon at nandyan na kayo, saka nyo na-realize yung hirap ng buhay talaga, eh. No? Siging utos si Doray! Lagi na lang si Doray ang taga-utos dyan. Grabe ka talaga, LJ. Black ko na nga muna to. Grabe, nakakayak naman yung mga tanong na naman, DJ. Ang lungkot-lungkot na nga mostly ng tanong mo, dinagdagan mo na naman. Sabi ni Dahlia. Kahit parang kasalanan ko, nakita ko nga lang ito ulit. Kayo ang nagsuggest nito doon sa Facebook page ko.
Kayo ang nag-chat sa akin na eto naman ang QOTD mo kasi sasagot ako. Ngayon, hindi naman garo sumasagot yung nag-suggest ng QOTD. May mga gusto kayong i-topic of the day natin. Padala nyo yan sa aking FB page, wag sa text line. Para ma-TOTD natin. Sabi naman dito ni Micaela, pilitin mong umuwi kayo ni tatay sa Isabela kapag nag-abroad na si nanay. Kasi mag-iiba ang ugali ng tatay mo kapag nanirahan na kayo sa pamilya niya sa Manila. Bubugbugin ka niya tuwing may konting pagkakamali. Nako, grabe naman pala. Ang harsh naman yata ng mga note to yourself, guys. Medyo yung light lang naman. Hindi ko kinakaya. Hindi ako na-orient sa mga messages na to. Maya nga yung review ko nga ulit. Sabi ni Ran, note to myself, sa 17-year-old self ko, ikaw ang mag-imbento ng kangkong chips. Note to my younger self, huwag mong kakainin yung tokong sa labas ng school. Pagsisisihan mo yan 20 years from now. Di ka makalimutan ng mga classmates mo sa nangyari afterwards, ano? Alam ko na kung ano nangyari dyan for sure. Medyo foul yung smell. Kaya yan ang dahilan kung ba't hindi ako kumakain gano'n ng mga street food, especially kapag may event ganyan or naka-formal attire ako. Usually kumakain ako ng street food kapag mga nakapambahay lang o wala na mga susunod dalakan. Para if ever man na may mangyari mga ganyang aberya, I have time para mag-rush papunta sa bahay ulit. Or kung di man, sa nearest na ano, na comfort room. Sabi ni Riley, don't let your father na makapunta sa Davao. Yun ang makakasira ng pamilya at buhay niyo. Ay, nako. Pwede po ba yung ano lang, yung dahan-dahan lang? Medyo na, parang ang bibigat ng note to yourself, guys. Parang ano, parang ang lalim ng pinagdadaanan. Parang palitan natin yung QOTD natin. Hindi, wala na. Inaano na natin. Inabanggit na natin on air. So, why not ituloy-tuloy na natin eh. Shoutout po sa 60 million viewers natin dyan na nanonood sa atin ngayon. Ikaw, DJ, anong note to yourself mo? Yun nga, sana inunahan ko si Josh Mojica sa pag-imbento ng kangkong chips. Kung di man, sana... ano ba? Sana tinupad ko yung pangarap ng mga magulang ko para hindi sila nawala ngayon. Siguro kung tinupad ko yun noon, buhay sila ngayon. Morning DJ, dear younger me, sana nag-ipon ka ng face mask, baka mayaman na sana ako ngayon dahil sa pandemic. Kung alam ko lang na magkaka-pandemic, hindi sana ako nag-ipon ng pictures ng ex ko. Face mask sana. Mali naman pala yung iniipon mo. Kaya ang dami tuloy yung nakaipon na sama ng loob ng pandemya. Hi DJ, note to myself. Huwag kayong aalis sa bahay na kung saan kayo sinilang. Magkakagulo ang pamilya nyo. O diba, mga ganyan na. Yung medyo light lang. Dear me, sabi naman dito ni Marie. Galingan mong mag-aral. Huwag kang papadala sa tukso ng boyfriend mo. Magkakamali't magkakamali kapag sinunod mo lahat ng gusto niya. Hoy, siguro ano, may nangyari after. Hi to myself from Dave. Hi to myself. Gra-graduate ka, masaya ako ngayon dito. Masaya ka dyan ngayon. Yun pala yung hi to yourself mo. Siya yung nag-suggest ng ano ng TOTD natin ngayon, si Dave. Typing pa siya. Sabi niya pa rito, wait lang DJ, hinahanda ko pa yung nobela mo. Nobela ko, sabi niya. May ano kasi may nagpapadala rito na Ilocano naman, di ko maintindihan. Kaya tanong ko si ChatGPT kanina kung kaya niya bang i-translate yun. Hindi daw niya carry.
I to myself, huwag kang bibili ng 16 Pro Max kasi biglang lalabas yung 17 Pro Max pag sisisihan mo, promise. Pa-shoutout po kay Jared sa Taps Ilagan from... Paano i-pronounce yung pangalan mo? Ito mahirap pag sa mga ano, yung TikTok names ninyo eh. Wala ba yung real name nyo? Sa mga nakikinig pa rin po sa atin, sa kanikanang mga tahanan, hello po sa inyo, sa mga napapasaya natin sa mga sandaling ito. O, anong note to yourself mo? To your younger self? Ano gusto mong sabihin sa younger self mo? Kung meron kang dagdag na kasagutan para sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official FB page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sugarcane with a song called Leonora, as per requested by one of our viewers. Back to back with Halika Na, Lika Na by Maxi Andreson. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

Ben and Ben with Make It With You, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max. Synchronize your watches, classmates. 9:11 ang ating oras. Actually, 9:12 na pala. Kakapalit lamang. Para po yan sa mga hindi aware kung anong oras na sa mga sandaling ito. And still, meron po ang ating question of the day. What's your note to your younger self? Ano yung gusto mong sabihin sa nakababatang sarili mo? Medyo finilter ko yung ibang ano messages rito kasi very emotional karamihan ng mensahe. Diba? May mga explicit na kwento na hindi ko pwedeng i-ere. Pasensya na po sa mga di natin mababasang mga mensahe kaagad. Yung nagsuggest, to give you a brief background kung bakit ito naging TOTD natin yun. Topic of the day or question of the day, QOTD, is that yung isa kasing kaibigan ko kagabi, sabi niya, pwede bang eto naman yung question of the day mo? Para magsisend ako at ipaparinig ko dun sa mga kapatid ko. Yung mensahe niya rito, mababasa natin maya-maya yung iba rito. Ang dami rin pala nakarelate. At the same time, karamihan ng tawag dito, majority of nung mga batchmate ko, mga classmate ko nung college ako, nakikinig ngayon sa mga trabaho nila or nasa bahay. And nagpadala ng mga mensahe. Yung iba nag-PM, sabi ko nga sa page na lang para at least minsanan yung pag-open. Ayan. So, finilter natin yung ibang messages rito. Again, ang ating question of the day, what's your note to your younger self? Or anong gusto mong sabihin sa mas nakababatang sarili mo? A message from Camille says here, tulungan mo lagi mama mo. Titignan mo siya lagi. Hatiyan mo lagi siya ng pagkain. Magkwento ka palagi sa kanya. Yakapin mo siya lagi kasi hindi mo na matatandaan ng itsura niya dito. Hindi mo na matatandaan ng boses niya. Mamimiss mo natural scent niya. Tawagin mo na siya ng tawagin kahit wala kang kailangan. Kasi wala nang sasagot sa'yo dito pag tinawag mo siya. That was Camille's note to herself. From Charmaine says here, spend more time with mama and papa. Kasi pag tungtong mo ng 18 years old, magiging orphan na kayo ng mga kapatid mo. Lagi mong kamustahin si papa sa work niya. Lagi ka rin mag I love you sa kanya. At lagi mo siyang pasalamatan. Take as many pictures and videos with mama and papa para kapag mamimiss mo sila, mayroon kang makikitang pictures and videos nila. Para hindi mo makalimutan ang voice nila. Pakatatag ka lagi. Pagpagod na pwedeng-pwede ka lang magpahinga. Huwag mong i-pressure ang sarili mo and i-guide mo sa tamang daan ng mga kapatid mo. Kaya mo lahat ng pagsubok dahil sabi ni Papa, malakas ka. Umiyak ka lang kapag sad ka pero huwag na huwag kang susuko. That was Charmaine's message to herself. Yung iba, ginawa na lang namin ng codename kasi ayaw na sabihin ko ano yung mga pangalan nila. Actually, yung experience na yun, I was one of those many people na naka-witness kung gano'y struggle nung taong nag-note to herself ngayon. From Christian. Ang haba nung pahabol niya mensahe. Hindi na kayo close ni papa mo. Note to myself. Lagi mong tatandaan na mahal ka ni papa mo. Hindi na kayo close ni papa mo dito. Lumayo na ang loob ni papa sa'yo. Hindi mo na siya nakakakwentuhan na tungkol sa mga pangarap mo. Hindi ka na rin niya laging kasama sa trabaho niya. Hindi ka na rin niya tinatawag ng nak. Alam ko, hindi mo maintindihan ngayon kung bakit nagbago ang lahat kasi sa edad mong 5, ang alam mo lang ay mahal na mahal ka ni Papa. At ikaw ang favorite niyang kasama. Hindi na rin siya yung umaakyat sa stage. Nakasama mo noong graduation mo sa senior high school. Diba nasanay kang sa bawat graduation mo, siya lagi ang kasama mo? Kahit may trabaho siya, gagawa siya ng paraan na para makasama ka lang. Pero noong huling graduation mo, hindi na siya nag-e-effort umuwi dahil wala na siya. Very emotional sa mga ganitong
Mali yata yung question of the day na. Parang ang drama natin ngayong araw. Pa-shoutout, Lance Jana Family. Aha, main branch from LAV. DJ, habang nakikinig ako sa mga note to yourself, bakit parang napapaluhana naman ako? Hindi naman ako naghihiwa ng sibuyas, pero nakakaiyak yung mga dapat sabihin sa mga nakababatang sarili namin. Ang daming kailangan sabihin na pero di ko mailabas. Eh, ganun talaga. Internalization, di ba? Internalize mo yung message natin, yung thoughts natin ngayon, yung question of the day natin ngayon. Eh, gusto mong sabihin sa nakababatang sarili mo? Do you have regrets na gustong i-share? Kung ayaw mo naman mabanggit yung pangalan mo, eh, pwede mo sabihin, disclaimer lang DJ, huwag sabihin yung pangalan, di ba? Note to myself, konting tiis na lang, tatagan mo muna kasi dito mas magaan, mas maayos yung buhay natin. Hindi na natin kailangan magsiksikan sa bahay natin. Tsaka dito, makakakain na kayo ng kahit anong gustuhin natin. Yung hindi na mga condiments ang ulam natin. Dito, mineral na rin ang tubig natin. Dito, hindi na nawasa. Nakakapaghanda na tayo pag merong may mga birthday sa atin. Yung Jollibee, anytime na gustuhin mo, makakain mo dito. Tsaka mas okay dito kasi hindi na tayo papalayasin at sisigawan ni Papa sa tuwing lasing siya kasi nagbago na siya. Ang laki na ng pinagbago niya, kaya tsaga-tsaga lang ha. Alam kong malayo pa, pero at least nakakausad tayo, kaya tatagan mo lang. Sana proud na proud ka sa akin ngayon. That was yung note to myself nung sender natin or nagsuggest ng ating question of the day. That was Dave. From 1846, pabati po Tito TJ Kong, nagka-car wash from Kaliganda. Thank you DJ Max. Good morning. Pa-request po ng Kembot Mo Baby. Grabe, ang senti nung natin. Tapos Kembot Mo Baby. Ako naman, 1846. Again, pabadi po si Tito TJ Kong, nagka-car wash from Kaliganda. Thank you DJ Max. Good morning. Pa-request po ako ng Kembot. Kembot Mo Baby. Sasayawin ba yan ni Tito TJ mo? TJ. TJ. Ano ito? Di ba taga District Bernabe? Quezon San Isidro Isabel. Alin kaya dun yung sa bahay nila? Ano? Kayo po ba yung naka Montero or naka MUX? Ano muna tayo? Break muna tayo dun sa makabagbag damdaming mga mensahe ng ating mga listeners sa araw na ito. At hindi ko inaasahan na ganun kabigat pala ang mga nais nilang sabihin sa mga sarili nila. Ikaw, baka may pahabol kang mensahe dyan para sa nakababatang sarili mo. Kung meron man, ipahabol mo na yan sa aking FB page na DJ Max kasi majority yata ng messages is nandun. Yeah. Kung ayaw mo naman, pwede man sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Big shoutout po sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan ngayon na medyo nakarelate siguro sa topic of the day natin or question of the day natin. Mamaya nga, i-share ko rin to sa lecture natin sa life and career skills na subject. Kasi instructor din po ako sa senior high school. May topic ako doon na self-awareness. What are your strengths and weaknesses? What are your regrets? Diba? You should know yourself deeper than anyone else, sabi nga nila. Sabi doon sa libro. So, pwede rin itanong sa mga sa mga estudyante mamaya. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Air Supply with a song called Two Less Lonely People in the World. Back to back with Angeline Quintos. Kahit konting pagtingin. Wait lang, let me change ang tawag dito. The song. Kasi parang mali yata yung artist na nailagay ko. Ayan.
ngayon. Supposed to be yung version ni KC Tandingan yung i-play natin na Two Less Lonely People in the World. Kasi mamaya pa yung Air Supply. Well, anyway, for the meantime, let's get back to the music. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.
1: Enjoy the best of love songs.
2: Here I am.
1: Your mellow songs.
2: Hello.

Just Give Me a Reason by Pink right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. 9:41 on the clock, by the way. Lapit na mag 9:42. And 9:42 na po, mga kapatid. Inabangan talaga yung pagpapalit ng oras eh, no? Anyway, you're still with me till the hour of 12 noon, till your lunchtime, mga kapatid. I hope you're still stuck with me here, keeping me in the background. For those of you guys na nasa daan or nasa travel with your loved ones, or kung solo driving ka man ngayon, eh, keep safe, kapatid. Lalo kung malayo-layo ang iyong patutunguhan, eh, sana kami rin ang background mo para kahit papano naman eh, nagigising ang diwa mo dyan. Ewan ko, nagigising nga ba? Sa mga nakikinig po sa atin, sa mga pale-palengke na tayo ang kanilang tambayin sa mga sandaling ito, medyo mainit-init na nga po. Parang medyo papalakas ang hangin at maya-maya ay kukulimlim na naman. Diba? Napaka-unpredictable ng weather. Maya-maya, okay. Maya-maya, hindi na naman, di ba? Kaya sa mga nasa labas dyan, make sure na meron kayong mga pananggalang sa ulan. Lalo na kapag sa mga ganitong unpredictable weather. Para iwas sakit. Diba? Ito talaga nagdudulot ng ubo, lagnat, sipon. Gawa ng pabago-bagong panahon. Hindi yung porket na ulanan ka lang, eh, akala mo lalagnatin ka na. Hindi, no? Sabi ni Doc Alvin, no? Siya ang aking reference for today. Sabi niya, ang nagkukos daw ng ganyang sakit, yung mga pabago-bagong weather. Anyway, for those of you guys wondering kung ano ang ating text line, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Do like, follow, and share my FB page, mga kapatid. Para man at least kahit papano makilala tayo. Si DJ No Name kasi ang pinakakilala dito. Eh. DJ, wala ka na po bang live sa TikTok? Katatapos lang po. Gawa ng medyo masakit ang aking likuran, kaya tinigil ko muna nang medyo makapag-relax ang aking katawan. Ewan ko ba, tagal kasi na panahon na nakaupo lang, kaya siguro nangawit. Anyway, our question of the day, what's your note to yourself? Or anong gusto mong sabihin sa younger self mo? What's your note to your younger self? Anong gusto mong sabihin sa nakababatang sarili mo? Kanina nga mayroong mga nagbahagi ng makabagbagdamdaming mga mensahe na tila bagay na overload din ako sa emotion nila. Oo, ang bibigat eh. No? Parang sa lalim ay parang ocean deep. Parang dapat i-play natin yan kay Cliff Richards na yan. Mayan. Dear me. Ganito sana yung mga light lang. Sabi kasi dito ni Christian, dear me, sumabay ka sa mga dance trend doong pandemic para may babalikan kang masayang alaala ngayon kasi malungkutin ka na. O diba, kung sumabay ka sana sa dance trend mo noon, alam nyo, karamihan ng dear me, ano, na nababasa natin rito at mga nagpapadala ng mga messages nila ngayon, karamihan puro ano talaga, mga pagsisisi, mga regrets nila nung medyo bata-bata pa sila. Diba? Yung mga sana nasulit lang. Ito yung sinasabi talaga natin gaya nga nung kahapon na sulitin mo ang pagkabata mo. Nirelate lang natin para at least kahit papano may connection talaga. And shoutout sa mga Tapsians natin na nanonood sa atin ngayon at nakikinig sa atin sa ating programa. May nangungulit talaga mga estudyante dito sa atin. Hello DJ, ang gusto kong sabihin sa nakababatang sarili ko ay huwag papaapi sa mga kuya at ate kasi pagsisisihan mong sunod-sunuran ka na lang sa kanila sa pagtanda mo. Hindi siya sabi namin na ang hirap mamasukan sa kamag-anak. Kung nagtatrabaho ka sa kamag-anak mo, masyado nilang pinepersonal yung mga ganyang bagay na tas yung iba parang gusto sabihin gawin mong utang ng loob yan. Ang utang ng loob ba binabayaran talaga na parang mandatory ba? Would you agree with that na ang utang ng loob eh dapat bang ang tawag dito mandatory bayaran? As in the
the first place, tulong yun eh, no? Kung tanawin na sa utang ng loob, di ba? That's a good thing. Pero for you to tell na nagbigay ng tulong na tanawin mo sa utang ng loob yan, di ba? Di ba parang medyo weird yun, yung part na yun na tulong mo nga yun eh. Bakit mo pababayaran? Eh di sana sinabi mo utang lang talaga yan. Installment basis, pina-home credit. Ay, ang haba ng message na to. DJ, pagtsagaan mong basahin to. Ito yung gusto kong sabihin sa sarili ko. Hello to my younger self. Di ko alam paano sasabihin kasi super bigat ng mangyayari sa'yo along the years, especially kapag na-realize mo na lahat ng tao na nakapalibot sa'yo na akala mo, pamilya mo, masasandalan mo, ni isa pala sa kanila walang may gusto sa'yo. Kaya palipat-lipat ka ng tirahan at iba-ibang tao ang makakasama mo na magbibigay ng trauma sa'yo. Ang mas mabigat pa dun, yung nanay na pinaka-mismo makasama, iniiyakan mong makapiling lang siya, siya pala mismo ang magpaparamdam sa'yo na wala kang kwenta. Uso rin pong gumamit ng punctuation marks. Mga period, comma, ganyan. At least alam ko kung saan magpo-pause. Hindi ako na-rehearse dito sa ano niya, sa sinabi niya. Ayun, sabi niya. Yung part na ang mas mabigat pa dun, yung nanay na pinakamismong makasama, iniiyakan mong makapiling, siya pala ang mas magpaparamdam sa'yo na wala kang kwenta. Kasi manggagaling mismo sa bibig niya, yung mga salitang parang papatay sa'yo gaya ng sinasabi niya na sinubukan kanyang pinalaglag noon. Kaso makapit ka lang kaya no choice siya kundi alagaan ka. Pero lumaki ka? Lumaki kang di niya kasama kasi kahit kanino ka pinapaalaga. At yung mga nag-aalaga sa'yo habang lumalaki ka, pinuno ka ng sakit, di ng love. Hindi ng love, puro sumbat. Kawawa ka tuwing may okasyon kasi ikaw lang ang bibilong. Nakikita mong may mga gifts sila pero ikaw lang wala. Naaalala ka lang kapag may uutos sa'yo. Alila ka lang nila kaya paglaki mo, takot ka nang tumanggap ng affection at awkward na ito para sa'yo. Kaya mas pipiliin mo na lang mag-isa. Sayang kung anong sayang mo nung bata, ngayong malaki ka na, wala na yun. Para ka na lang robot. Wala ka ng plano, go with the flow ka na lang. Di mo alam kung gusto mo pa bang magpatuloy. DJ, wag mong banggitin kung sino ako at alam kong kilala mo ako. Pasensya na. May ano kasi ako, short-term memory gap. Malamang sa malamang di nakita matandaan. Pero ang lungkot, di ba? Ito naman yung part na ang saya niyo nung bata siya, ngayon malungkot na pala siya. Masakit dun, kapamilya mo pa yung dahilan ng pagkalungkot mo, no? Pamilya mo pa ang dahilan kung bakit parang ayaw mo nang magpatuloy sa pangarap at hinaharap mo. Kaya minsan nasasabi ng iba talaga dyan na hindi totoo yung kasabihan na blood is thicker than water kasi karamihan sa nang-aalipus at nandadown sa'yo, kapamilya mo pa eh. Na most of the time, ang inaasahan mo magiging supportive sa'yo na pamilya mo, yung pala, mas supportive pa ang mga kaibigan mo, no? May mga ganun, na mas tinuturing na lang na kapamilya yung mga kaibigan, yung mga hindi kadugo, ganyan. Kasi sila pa yung mas nakakatulong sa buhay mo eh, no? Kesa dun sa mga kapamilya mo talaga. Totoo yan. I've been there, till now. Anyway, 9:50 on the clock. Malapit na mag 9:51. I'll be back for your messages later on. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Ed Sheeran with the song called Old Phone. Back-to-back with Alex Warren's Ordinary. Keep it right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Enjoy the song. I found my

Emil Sol with the song called Zabawat Sandali, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 10:14 on the clock. Kapag nyo pa rin po DJ Max right here at your solid tambayan, of course. At eto na naman yung magpapabati na estudyante. Kulit eh. Anyway, for those of you guys wondering with our text line, that's 0935-810-8217. We're here with the greatest love songs. So if you've got some song requests na related sa ating playlist, love songs, slow rock songs, mellow songs, mga awiting maaaring makapagpanumbalik ng nakaraan, mga ganyan. Or kung hindi man, mga comfort music ninyo na banayad, na maaaring nagpapaheli sa'yo sa mga sandaling ito. Parang ang sarap makinig lang nung old song, tapos nasa bukid ka, ganyan. Habang naririnig mo yung pagaspas nung tawag dito, nung mga palay, ganyan, diba? Nakakamiss lang mag-relax na, ano. Tapos habang kinakagat ka ng mga lamok, ganyan. Tapos yung abuhos na gumagapang na pala dyan sa paanan mo. Diba? Pero nakakamiss yung ano, yung farm vibes, diba? Parang ano na kasi, parang ang crowded na ng mundo, no? What's your note to your younger self, kapatid? Ano yung gusto mong sabihin sa nakababatang sarili mo? Gaya nito, sabi dito ni Joanna, Bumawi ka na hanggat may oras ka pa. Lahat ng gusto ng mama mo, ibigay mo. Lahat ng pinag-iinarte niya, pakinggan mo lang. Lahat ng reklamo niya, pakinggan mo lang. Lagi mo siyang dadalawin sa kanila. Maglaan ka ng maraming oras sa mama mo kasi pag edad niya ng 16, iiwan ka niyang walang paalam. Parang karamihan talaga ng nagpapadala ng mensahe ngayon, full of regrets, ganyan. So, walang naman sana mag-crowdsource na ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo. Something funny sana yung ina-expect ko eh. Good morning po, DJ from 9986. Hi there! Ako nga, gusto ko sana sabihin sa sarili ko bukod dun sa may kangkong chips na tawag dito na dapat inunahan ko si Josh Mojica. Oh, speaking of Josh Mojica, yung tao nagyabang sa Facebook, flexing his Lexus na sasakyan. A minute later, bigla na lang nalubog sa baha. Yan na sinasabi natin. Kapag naunahan ka ng yabang talaga, babalik sa'yo agad. Babalikan ka kagad. Nag-flex siya. Tapos ang doon sa comment section, may nakapin siyang comment saying na labas mga nakamotor na hulugan, sabi niya. A minute later, biglang nalubog sa baha yung ano, yung Lexus niya. Diba? Bawi-bawi lang, nature calls. Narinig ka ni Inang Kalikasan, binalikan ka tuloy. DJ, pabati po kami dito sa may Gordon Isabela na nakikinig sa'yo, gaya ng sabi mo kanina, na nag-chill. Nag-chill? Nihalagdat kayo dyan. Nag-chill dito sa may palayan. Andito po kami, hindi ko maintindihan yung pagka-ilokan. Nag-aayos ng aripit? Aripit? It's aripit. Patubig siguro to dyan sa sakahan nila. Ayun, nakapunta ako dyan sa cordon, dun sa may somewhere liblib na part, yung, forgot the name ng barangay. Yung sa may boundary ng Jadi and cordon na, wait lang, let me recall this. Taliktik, yun pala. Barangay Taliktik. Ang ano lang, ang cute nung daan, kasi yun yung ina-expect kong adventure na hinahanap-hanap ko. But that was pandemic pa. Nung sinamahan namin si Miss Earth Cordon, si Miss Zenith Khan, para i-promote yung bayan ng Cordon before. Wala, naalala ko lang kasi sinabi niya rito yung bukid vibes ng Cordon. Big shout out po sa mga listeners natin dyan sa may Cordon Isabela. Hello po sa inyo. Hello DJ, ang senti naman yata ng topic of the day mo. Nakaka-relate ako pero ayoko kasing mag-share.
From Texter 1423. Huwag ka na kasing mag-share kung ayaw mo naman palang mag-share, di ba? O talaga, o. Yan na natin yung iba. Siyempre, naglalabas lang, china-channel out lang nila yung mga gusto nilang sabihin. At the moment, I am filtering some messages kasi yung iba, very explicit talaga. It involves traumatic experiences pertaining to sexual harassment, mga ganyan. Tapos yung iba, parang, ang tawag dito, ano ba yun, yung emotionally distressed, diba? Parang may nagalaw yata akong Pandora's box sa question of the day ko. Kaya medyo nilalighten ko muna, no? Yung iba kasi nakikipag-ano na, parang naging psychiatrist ako ng di oras, guys. Psychologist, ganyan. Kaya kino-comfort ko through words na lang sa chat muna. Ba't biglang ganyan kalalim ka ako nga? I was not expecting a message from a person like you, sabi ko pa nga dun sa isam. Sabi niya, hindi mo kasi alam na kung sino ang may pinakamalalim na tawa, yun ang may pinakamalalim na sugat at problema. Ganun pala yun. Okay, I'm about to go to your point, sabi ko. Pero, anyway, wag na. Sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito, at nilalap sa ang kanilang merienda sa mga sandaling yan, baka naman nais mong ibahagi yan dito sa aming station. Located po kami rito sa Mabini, Santiago City. Visitahin mo lang ako. Hanapin mo si DJ Max. Padala mo yung pagkain na nais mong ibahagi. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sabrina Carpenters with a song called Please, Please, Please. Back to back with Olivia Rodrigo's Happier. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, DJ Max. Enjoy the following songs, classmates.

0: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahudin nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila. Yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:42 on the clock, mga kapatid. Kapili niyo pa rin pa DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, of course. Anyway, sa mga oras nito, panigurado yung iba dyan, nagla-lunch na, nananghalian na po. Sa mga hindi pa naman, at syempre alam naman nila kung yung oras nila, di ba? Nasa tamang oras naman siguro yung iba dyan. Yung iba kasi medyo talagang ginutom na, kumbaga. Eh, happy lunch po sa karamihan. We'll still get our question of the day. Ano ang gusto mo sabihin sa younger self mo? Or what's your note to your younger self? Sabi rito ni Anonymous, sabi niya kasi Anonymous daw yung pangalan na itawag sa kanya. Sabi niya rito, halika dito, anong mga gusto mong kainin? Bilhin natin mga damit. Sulitin mo ng kasama mama at daddy mo kasi may araw na iiwan kayo ng daddy mo at sasama sa ibang babae. Sulitin mo na pagkabata mo kasi di masaya sa kalagayan ko ngayon. Ito lang ang masasabi ko, DJ. Ang lungkot naman nun. So, makabilang bahay, ano? Mga sumasa kabilang bahay. Anyway, feel free to send your messages all the way through our text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Check me out as well on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Break time na yata ng mga tapsiyan natin dito. Ang daming makukulit sa labas eh. Ang daming magugulo. Ang daming kumakabog-kabog. Buti nga, hindi ganun naririnig dito eh. Pwede ko ba silang kabugin din? Shout out po sa mga ano natin dyan, sa mga nag-enjoy ng kape dyan po sa may 7th Cup. Dyan po sa may... Saan na ba banda? Sentro yata yun, if I'm not mistaken. Sentro, hindi lang ako particular kung Sentro East or Sentro West Santiago City. Basta kung alam nyo, alam nyo. Try nyo daw po dyan sa my 7th Cup kasi kaninang naka-live ako na nanunood sila. And nag-end ako ng live, tumagal lang mga 15 minutes gawa ng nature calls, di ba? Kailangan umihi din kahit papaano. Anywho, sa mga listeners pa rin po natin dyan, hello there, hi there. Kamusta po ang araw ninyo? Sa mga sandaling ito ay karamihan siguro ay nalulungkot. Gawa ng ating question of the day na hanggang ngayon fini-filter out ko pa rin. Bakit parang karamihan very related with, tawag dito? Related with, hindi ko na mapaliwanag kung ano na yun. Related sa pagka-broken, ganyan, pagkawala ng magulang, whatsoever. Lungkot naman ng kinatandaan. Ano. Pero ganun talaga ang buhay, di ba? People come and go. Hindi naman natin na pwedeng ipilit naman na tili. Especially yung mga parents. Yun yung parang pinakakinakatakutan nung mga anak, di ba? Na habang papalapit silang makamit yung mga pangarap nila, eh unti-unti nilang nakikita ang pagkahina ng mga magulang nila. Parang minamandali kasi nila ang adulting para makapag-give back sa mga magulang nila. Kalakip nun yung takot na anytime soon, mawala yung magulang nila, di ba? Kapag nandun na sila sa part na, sabihin natin stable na, ganyan. Kaya na nilang magbalik ng utang ng loob sa mga magulang nila. Wala na sila, di ba? Then nga, karamihan, parang nahihirapang tanggapin na paano naman sila magbabalik loob sa magulang nila kung wala na nga, di ba? Anyway, medyo serious yung ano eh, yung topic yata. Parang namali ako ng topic of the day. Allow me to make bawi tomorrow sa ating next topic of the day. Wala man ako makita ng ganun light-mooded na tawag dito na answer. Ano. Ang karamihan sobrang serious. Tapos yung iba pa sabi, might wanna share this. DJ, pero wag mo na lang i-broadcast. Hanggang doon na lang. Ginawa pa tuloy akong parang open AI na doon na gano'y. Doon chinanel out yung mga thoughts nila to their younger selves.
akin ito. Sabi dito ni Donna, wag mo ilayo, note to myself, wag mo ilayo loob mo sa mama mo ha. Di porket iniwan ka kay Lola, hindi ka na mahayag. Pag uuwi si mama sa bahay, pansinin mo siya kasi days mo lang siyang makakasama. Ang ano eh, dama mo yung bigat ng kada mensahe nung nararamdaman ng mga texters natin, ng mga listeners natin, ng mga nagchat-chat sa atin. Ay, nako. And I myself, napaano ko din eh, tawag dito, napareflect, di ba? Nagkaroon na reflection. What would be my note to myself? Marami. Mahaba-haba yung magiging throwback ko kapag, di ba? Kaya, ano yung dami na... Ang daming naka-relate ba? Anyway, no one spoiled the day right now. Ang ganda pa naman ng sikat ng araw, yung blend ng hangin, di ba? Saktong-sakto lang. Kaya sa mga naglalaba dyan, ihabol nyo na yan. I'm gonna partner it with some songs here. I've got here a song from J.R. Shabok with a song called Helene. Back-to-back with Nikki Hills, Glowing Inside, and more music coming on your way. Stay stuck here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wheel Radio. With yours truly, of course, Mans DJ Max.

That was Mackie with Saan. Na may konting watermark ng tawag dito. 107.1 ng ng wish. Anyway, 11:40 na on the clock. Happy, happy lunchtime po. Sa mga nagla-lunch dyan ngayon, sa mga sandaling ito, happy, happy lunchtime po sa inyong lahat. A big shout out to paring Darwin Madriaga Salta na ngayon ay nandyan sa may Oriza Hotel. Bakit po kayo nag-hire dyan ng mga ganyang ano? Di ba dapat may skin na, no? Hayaan mo na yan. Shout out natin si paring Darwin, ang napakabait natin kumpare na nagsisend sa atin dito sa ating TikTok live ng mga, ako kung tawag dun eh, live rewards ba tawag dun? And again, shout out sa mga brother natin dyan sa my 7th cup. DJ, di po ba ang August ay buwan ng wika? Yes po, buwan ng wika po ang ating August. Diba dineclare yan ng ating Pangulong Manuel L. Quezon? Buwan ng August, yan yung may mga balagtasan, mga ganyan. Diba, mga lakandula, lakandiwa, mga ganyan. Lakandjowa, lakampera. Yan po yun eh, yung celebration. We're gonna turn down our question of the day kasi parang may mga nagalaw tayong Pandora box, diba? Pandora's box, ganyan. From Texter 0771, may pahabol lang siya. Hello, gandang morning and afternoon, DJ. If ako hanggat bata ako, mamahalin ko ang aking mga magulang hanggang pagtanda. If sakaling mawala, wala akong regret na minahal ko sila. From Tumawini, it's Amir. Hara, Amir! Tumawini. From Tumawini, Isabella. Hello po sa inyo dyan. Makauwian na ng ating mga tapsiyan sa mga oras na yun. From Sofia Bakay, wala na namang pasok daw sa Tapsi Ilagay. Holiday yata daw dyan sa kanila. Ayaw mo yun? Aral na aral si Sofia. Big shoutout sa mga listeners natin dyan po sa may palengke. Mga solid listeners po natin dyan sa palengke ng public market ng Alicia Isabella. Pati na rin po sa mga solid supporters natin po dito sa may Santiago City. From Victor La Chica. Do we know each other? Parang familiar yung apelyedo eh. Victor La Chica. In a few days, makakasama na tayo mga young broadcasters natin dito. Ayaw daw niya nang walang paso kasi naboboard daw siya sa bahay. From Sofia Bakay. Sana all ano. Iba kasi mas gusto na lang nasa bahay lang sila. Ayaw nilang pumasok sa school. Ay, maganda. Aral na aral, di ba? Focus ka ba sa pag-aaral mo, kapatid? O ano lang, baka naman for fun ka lang dyan, ha? Ang ating text line na nananatili sa mga numerong 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Focus ako. Focus naman pala. But parang galit ka. Dala ka na ng lunch dito. Payable through online payments sa Foodpanda. A shoutout po yung Taps Rojas Campus, old campus ko po. From Kinich Parker. Old campus mo? So, you're an alumni, diba? Ng Taps Rojas. Nasaan ka na ngayon? Track natin. Nasaan ka na ngayon? Nasa tertiary education na nung year ka na. Sa mga nagme-merienda po sa mga sandaling ito, baka naman pahingin naman ako niyan. Kahit ano lang, kahit kagat lang. Nag-alok kanina dito, lugaw eh. Parang it's not for me. Hindi kasi ako mahilig sa lugaw. Mas mahilig ako sa ano, champurado with java rice yun. Nasa Amerika na po, grade 9. Wow! Diba? Nasa international school na to for sure. Etong si Kenneth Parker. San man da sa US? I've been there kasi. Wow, diba? Nag-brag na naman ang DJ na itis. I've been there sa, ano, US. Sa ano, saan ba banda yun?
De, joke lang, di taga ako nagpunta dyan. Mamaya sabihin ng mga listeners, mayaman naman pala, ba't nang hihingi ng pagkain sa air? Mata kasi 7th cup na brother natin dyan, nag-aalok na, dalaw daw ako dyan, no? Kasi may free coffee daw. Nahiya naman akong nantawag dito. May naririnig po ba kayo, ano, naka-megaphone? Lakas naman ng megaphone ni Kuya sa labas. Dinaig yung boses ko rito sa microphone, partida, nakatapat na ako.

0: Akyat ng Baguio. Gusto ko na namin makita dito. Tropa ko to eh. Ito na naman, nandito ka na naman. Hindi nga makakyat nga ni... Gawa nang di ba nga, ano, parang malakas yata ang ano dyan, ang mga pag-uulan. Baguio na yan ha, binahado na. Dami kong ano napanood kasi yung favorite kong content creator sa mga sasakyan, si RF Bangsi. Kita ko nung umakyat siya, zero visibility yung daan sa Marcos Highway. At the same time, lakas ng agos ng tubig pababa. Yung mga nagliparang pang mga debris, di ba? Parang it's not safe for me. Ang organizer. Yeah, organize ito, bakit? Hindi organized dyan sa inyo? DJ Aral tayo, lo. Sure, sagutin mo yung ano ko? Yung tuition ko? Aral na ako sa law school, di ba? Kung sasagutin mo, why not? Kokonan. Parang may nagpadala naman ng MacDot, hindi ako naambagan dito. Wala bang ayuda dyan? So mga estudyante ko dyan na senior high school, baka naman. Hindi naman pa merienda. Ako'y nagugutom. Maya magkita-kita tayo sa life and career skills na subject natin. Pag kayo di nakasagot sa unang recitation natin, ayan. Alam na this. Quali tops, ha? Sige. Again ang ating text line 09-35-810-8217 sa mga nais dyang mambagtit sa air. At the same time, ang aking FB page pa-like, follow, and share na rin po. That's DJ Mac. At mukhang kukulimlim maya-maya. Dito sa Santiago lang ha, na nararamdaman ko. Kasi pinagmamasdan ko yung dalawang puno sa pagitan ng dalawang pader. Eh, medyo lumalakas ang hangin sa mga sandaling ito. Ewan ko ba, napaka-unpredictable talaga ng weather. Lakas ang sika ng araw kanina. Ngayon parang medyo nawawala, tumatamlay siya. Anyway, sa mga nakikinig sa atin sa kanika naman sasakyan sa oras na ito, ay, ingat sa'yo! Baka naman na iba ang puntahan mo, ha? Make sure na pupuntahan mo yung tamang lugar, hindi yung biglang likot. DJ, matagal ka na po ba dyan? Sa Tops Radio, bago pa lang, ikaw naman. Ngayon mo lang ako narinig dito, eh. Pero sa industriya ng pagraradyo, medyo may edad na. Nandito ako since fetus pa ako eh. Nagdi-DJ na ako, fetus pa lang ako. May pinasok kasi nga microphone sa sinapupunan ng nanay ko. Ganong kaaga ako nagsimula. Ay, si mother oh, paingi naman po ng MacDo. Nay, wala po ba ako dyan? Kahit ano lang yung french fries, wala. Ay, wala dito, iaangat sa taas. Mother, paingi naman. Kung kanino pong parent to, hindi ako binibigyan, hindi ako pinapansin. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jenny with a song called Like Jenny. Back to back with Beanie's Cherry on Tap. The Pride Threat 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po. Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Taps! You are the best!
3: Hi! One thing I really appreciate in Taps, bullying is not tolerated. Taps suspends bullies if needed. The management can easily review CCTV footages in classrooms to be able to give appropriate actions against bullies. CCTVs are also well maintained and can be viewed by parents online. Try Taps. Enroll for the next school year. I am Lorraine Mel El Sarmiento, a grade 9 SPED learner.

Kaninang nasa live ako dito sa aking TikTok. Kasi nanonood dyan ni si Host Edward. Kala niyo po ba si Host Edward? Yung isa sa mga sikating host dyan po sa My Nueva Vizcaya. Diba, nanonood sa atin si Host Edward. Hi, Razunyang! Ang dami natin viewers from Tapos Alicia. Parang, wala ba silang klase? Ay, parang may pa-feeding program dito, guys. Wala po ba tayong ayuda dyan ng pagkain? Wala bang maliligaw dito na, uy, eto sa'yo, DJ, mga ganun siya. Kalimutan ako ng mga magulang dito, ha. May shoutout nga isa-isa lahat ng parents dito. Anyway, it's 11:48. I know for a fact na marami nang kumakain yan sa mga oras na ito. Marami nang nagugutong. Marami nang kumakalama mga sikmura dyan for sure. And we're now with the final scratch of our program. Maya-maya po ako magpapaalam na. Ihabo lang natin yung mga mensahe dito sa ating text line as well as sa pagbati sa mga nanonood sa ating live. Sir, shot na. Sabi dito ni Tin. Who's Tin? Sino to? Hindi ako umiinom ng alak. What's alak? Hindi ko alam lasan yun eh. I love water. Ano ba yung nagsasabi-sabi mo dyan? Sa mga nangungulit po sa ating live, uy, may mga nagpadala sa atin ng live rewards kanina. Si paring Darwin, si Host Edward. Pwede ko po bang i-cash out? Si PJ to. Ay, si Justin naman pala. Kailan ka babalik na Manila? Kailan ang tagay na yan? Ay, hindi nga pala ako tumatagay. Sorry. It's bad for the health. Ayoko yung mga ganyan. Ano ba yung mga pinagsasubi-sabi ninyo dyan, ha? Huwag ganyan, no? Mitsubishi Kala. Uy, may nanonood sa atin from Mitsubishi. Ating kasamahan sa automotive industry. Sa mga nakikinig pa rin po sa atin sa mga establishmento na tayo ang background nila, marami salamat po sa pagtutok sa atin sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras, sa kulitan, drama, at sa kung ano nung pang mga emosyon na naramdaman ninyo habang ako inyong pinapakinggan sa loob ng 4 na oras. Eh maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong umi-air dito. Yung air namang mga ito. Sa mga nakikinig sa atin sa mga kasa, di ba may mga nakikinig sa atin dyan for sure. Kasi mga nagro-road test, karamihan pa naman sa mga sasakyan dyan sa 4D, naka-tune in sa 107.1 at saka 107.9 Taps Radio. Di ba? Sa mga nag-checklist dyan ng mga service advisors, na kapag may mali sa sasakyan, laging ang sinisisi kliyente, di ba? Na kahit sa totoong buhay naman talaga sila ang may kasalanan, ayaw lang nilang i-admit kasi sila ang macha-charge. Ano yan mga gawain niya ng karamihan dyan. I've been there. I know kung anong kalakaran nila dyan. For those of you guys wondering kung saan pwede ipadala ang mga mensahe para sa ating next na ere, makapagpadala ka kaagad-agad, that's 0935-810-8217. Save mo na yan para at least in the near future, mabilis ka na makakapag-send ng yung song request at saka ng mga mensahe mo. Diba, hindi yung papakinggan mo, hindi ko na naman nakuha. Ang bilis kasi magsalita ni DJ Max. Yung kasi ang pinaka-forte namin para hindi kami ma-overtime sa air. Kailangan medyo mabilis-bilis ang pagsasalita. Gaya ngayon, di ba? Parang alam, machine gun yung ano ko. Ipinaglihi sa ano eh. Pinakain ng alam nyo na yun. Di ba? Sa mga faculty and staff po ng TAPS na nananghalian na sa mga sandaling ito, happy lunchtime po sa inyong lahat. Wala po ba kayo may bibigay dito? Ay, konti lang. Ay, konting pagtingin sa mga. Anyway, marami salamat po sa inyong lahat. Sa mga silent listeners natin dyan, hindi ko man maramdaman sa ere ang kanilang presensya, pero I know na nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyo. And I have to leave our program now. Once again, this has been your DJ. Mine's DJ Max saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. And laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. This has been DJ Max, now signing off. As I leave this program, let me give you a song from Jana Rapaz with a song called Maria Clara. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Bye-bye!

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, umisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak ni doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this camp because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Hindi naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 3 o'clock.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.

0: Baby!
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
3: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
2: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
3: Ah eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Natin.
2: Anak, sino may sabi niyan?
1: Si Papa po.
2: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
4: Eto, okay naman, Batch.
3: Oh eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
4: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
3: Ah eh, yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
3: Pulis ka.
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.

0: lakas-lakas mong kumain.
1: Pero hindi ka mautusan.
0: Ang kapal mo.
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
0: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
2: Ah, eh. Yun lang.

0: TAPS TAPS Radio.
1: And you can dance for inspiration.

0: sa mga mommies, may revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang ah, in Metro Manila, and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao, nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.

0: you're in TOPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Odo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Kong pimples.
2: Eh, bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
2: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
2: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hey!

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: dapat gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Babang, late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba, Rilonyo?
1: Yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: whatever course to enroll in college. You can study at Tufts Senior High School. Tufts offers science, technology, engineering, and mathematics, or STEM, general academic strength, or GAS, intended for whatever course you will enroll in college. Tufts also offers accountancy, business and management, or ABM, and humanities and social sciences, or HUMS. For more details, visit Tufts as soon as possible.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

Tops Radio 107.1. Real Radio. Para naman, para kayo, lolo, at lola.